fenya hadi. Dera tipu kuate guare uminte oipu ajukawa. Haipe kuakaminte umakasete mokoi panambi.